0: Nwela onso jijyo o da tozo nwa di magbe pava da vano misa jinyo asato mehewe kwa asato o nwela onu mbo miyo blubluwe o ki damadon owe son nwale wongla kankuro miyede ne merkwa kanwo kankuwa mon koton wabiyo kwe konton
1: oui bonjour
0: na fongon mi
1: edo nga jive
0: meche gari
1: edo nga mida daban misa nkuko vye
0: Dovonu
1: Augustin
0: Dovonu
1: Eh on pas bien content
0: Eh
1: Equazan wewe pepepe
0: Equazan wewe pepepe
1: We go na pepe a tonko
0: Hmm
1: Ele gbegbe eno gbowe
0: Gbegbe eno gbowe
1: Eh
0: na Un gbegbe Ha ha Thank you Ari Nizari